0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan, check it.

0: na de kalidad na produkto.
1: Madugay kina balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kumpleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
2: Hot hits. Hit, turn it up. 98.5 Radio Done.

0: Fruit Plus.
1: Ako si Isidra pada Kalumpang. Kagamit ko aning kape sa Dragon Fruit. Maayo jud siya sa atong panglawas. Dili ka mag-hyper kay patsada jud siya. Atong bowel movement po sa regular everyday jud ka. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud ni siya sa atong panglawas. Very effective jud siya.
0: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Nani 8.5 Radio Done.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay Sancho Doro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system kag ginadelay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Tapos puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indata, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
5: Listen to Binalbagan's best 98.5 Radio John.
6: 98.5 Radio John.
5: From morning till night and back again, 7 a.m. to 9 a.m. Top hits and latest morning music jam. 9 a.m. to 11 a.m. morning love songs. 11 to 1 p.m. best remix remastered hits of 80s and 90s. 1 p.m. to 3 p.m. afternoon love songs. 3 p.m. to 4 p.m. afternoon music jam. 4 p.m. to 5 p.m. rock. Slow rock. Reggae. English rock. 5 p.m. to 7 p.m. remixes and remastered. 7 p.m. to 9 p.m. Evening love song. Listen to your favorite song all day and all right night here on 98.5 Radio John.
6: Radio John.
5: Guapo talaga.
4: Radio John. Joke time.
7: Ay, apo.
8: Ning, ano lo?
7: Sugiran takas ang panahon ko. 20 pisos to. Madamo ka na madala pagwa mo sa mga mall. May sapatos, may pantalon, may t-shirt, kag-jacket. May midyas pa na to.
8: Tisubong yalo?
7: Ay, mabudlay na to. Kay damo na surveillance camera.
4: 88.5 Radio John.
9: Guwapo taya. Palok pa.
10: Time check. It is now 9 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
6: The greatest love songs.
5: You are listening to Binalbagan's Best 98.5 Radio John.
6: Radio John. The best mix of golden oldies.
5: You're on 98.5 Radio John.
6: Radio John.
5: Radio John.
6: Non-stop music.
4: Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind.
6: Good.

0: Municipality of Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Mga pena ta!
2: Ako si Crisita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa Kalangag Bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukhtas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyago dok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, dok.
1: Mga pena ta!
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: The best mix of golden oldies. This is 98.5 Radio John.
5: Non-stop music. Sunday. Rewind. Sunday.

0: This is 98.5 Radio John.
1: Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
2: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
1: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Daghana din ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Non-stop music.
4: Sunday.
3: Rewind.
4: Sunday.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Rosemary Bantilan, Dok. Taga Amlan, Dok. Atong pag-una, Dok, gasakit-sakit akong tiyan na ako'y ulcer. Nga, tapos magsuka-suka ko, Dok. Na once a week, ma-atake siya. Dayon, sunod na po, ma-atake na po siya. Karon, Dok, okay na jud ko, Dok. Sukad atong nakatumay na kong Dragon Fruit Plus. Wala na jud siya ni-atake na ako. Nawala na jud ako ang sakit-sakit o kanang ulcer, Dok. Itumay na jud na nila o Dragon Fruit Plus, Dok, para mawala na jud na siya.
2: Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Non-stop music. Sunday. Sunday. Rewind.

0: Occupation GI Blue.
1: Occupation GI Blue.
0: Ready.
2: The latest hits and the greatest memories.
3: This is 98.5 Radio Jun.
4: Radio Jun.
5: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
6: Non-stop music.
7: Sunday. Rewind. Sunday.

0: quality of Binambagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: You're on 98.5 Radio John.
3: Radio John.
4: Matugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Makasakit kag balatian nga madugay mo na ginaguanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
5: Non-stop music.
6: Sunday. Rewind.
7: Sunday.

na pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Non-stop music. Sunday. Rewind. Sunday.

0: Sunday Rewind. Sunday Rewind.
1: Good morning.
2: From the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The best mix of gold and oldies.
5: This is 98.5 Radio John.

0: This is 98.5 Radio John. Radio John.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Pantol Kapit o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
1: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Non-stop music. Sunday. Sunday. Rewind. Sunday.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: Non-stop music! Sunday! Sunday! Rewind! Sunday! Rewind! Yeah.

0: Chinese.
1: You're on 98.5 Radio John.
0: Radio John.
1: Radio John.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Naro adasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit Capsule. Kaluas Ginoo, maayong okay. Ako paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas. Gan-gan, okay. Dula dyan kayo. Ang akong ikawag ninyong mga pareho na akong senior citizens, no? Ang akong ginagamit Dragon Fruit.
2: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Non-stop music. Sunday. Rewind. Sunday.

0: dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, Binalbagan check it.

0: Wheels and Motorcycle Products, Duick San Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duick San Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duick San Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duick San Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duick San Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Madugay ka na bala nga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapapakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Taus-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil dyan, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indata, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Panukpa! Radio John. Joke time!
6: Class, diin nyo makita ang Chocolate Hills.
7: Ako naman natulok-tulok ni mama. Ako naman itoksoon niya mo.
6: Istoy!
7: Siling ko, gid. Amo nang budlay si mo, ma'am, kay. Kon madulaan ka gani, siya kon mo ginapangita.
8: 88.5 Radio John.
9: Guwapo taya. Palok pa.
10: Time check. It is now 11 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
11: Today's best mix. Let's go. 2 solid hours of non-stop beat.
12: Wow. Are you ready for this?
11: Ladies and gentlemen, you're about to be exposed with a mix of DJ John. Get on to your remix live. Right here on 98.5 Radio John.
13: Pagtatak ng alas 11 ng umaga, alam mo na kung ano ang gagawin mo. Tumuto sa Radio John 98.5, 11 a.m. to 1 p.m. Bubusugin namin kayo ng mga tugtog at remixes ng dekada 80. Lahat ng yan, remastered ni Papa John.
14: Sounds so good.
13: Kaya ano pang hinihintay nyo? Sa Iyawa na, Pilipinas.
15: From the hits of the 80s.
16: Sometime to celebrate.
15: This is Retro Records.

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: This is your Back to School.
2: Back to School.
1: Back to School Radio 98.5 Radio John.
3: Ikaw ba na isa sa mga nag-limit na sangkalamay sa lawas? Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
4: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
5: Gapo taya!
4: Wapo taya!

0: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag ginadelay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome Visayas Uga Mindanao sa ato ang programa karong adlawa. Ubanin na pagmini ni Doc Alan Autida sa 5 ka minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa maayong panglawa. So karong taknaa Doc Alan, gina-welcome nato ato mga suking tigpaminaw Doc no sa ato ang hisgutanan karong taknaa Doc. Yes Doc.
4: Yes, welcome sa mga suking tigpaminaw sa ato sa mga programa tulong manon. Ano yan sabi gala? And of course, sa inyong ubo, sigalag alagad sa kanginan. Hubanin nyo sa pipila ka mga minutos sa inyohang mga soki nga sibihanan. Mga na, niya higala ato mga soki nga nagasunod kanunay. Abisaya, soga, Mindanao. Maing adlaw niyong tanan niya. Maing adlaw ka Dragon Mail. Maing adlaw usab sa nanay, tatay, palo na plastada kung asa mo namutang karoon sa inyong namutangan. Ani anasab at isgutan ang ato usab nga mga produkto nga nasulayan na sa kadaghanan. Nga napaka-epektibo from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nasulayan na sa atong mga kaigsuunan, no? Nining ato ang produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O na higala ang nakanindot ani. Maayo-kaayo sa ato sa mga sirkulasyon sa dugo. Dili lang sa dugo, mga sokit, tigbalos, mga inflammation. Mga doon na may mga problema sa pangsulod, no? Sa inyong lawas, mga sokit, tigpaminaw. Sulod o gawas, no? Nga, kayang matabangan sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Huwag ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, mga kaigsuna na to, nga nagkaluya na, dili na sila painumon o mga kape sa ilahang mga sokin doktors pa publikong kape. Kaninag yun mga sokin, tipoy na ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Huwag ang ato usab nga Dragon Massage Oil. Ay makalimot ha, good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Nakunig tabang para kang nanay tatay. Palo nagplastada mo, higala. Matagabi eh, gamit mo Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian ninyo ang kahumot ni ini. Like sampagita, ilang-ilang og ang lavender. Ay makalimot ni ini ha. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, mga sokintik paminaw. With all kinds of ginseng ha. Oy mga sokintik paminaw, 1 cup lamang. No, ang inyong gamiton sa ato usab nga Hard Max Stream. Ha, diba? Ang Hard Max Stream, mga sokintik paminaw. Kape nga nindot kaayo with all kinds of ginseng. I-ready na inyong kagalingon sa paglibing-labing ni Mr. o ni Mrs. Anindot kayo ang performance ni Mr. Pag nakainom sa Hard Max, hard ang simula, max ang sarap. Muna higala ang nakanindot sa ato usab nga kapi. Ay mo kalimot mga sokin tigpamina usab. Mga iso na itong napublima silang pamanit. Na sila yung mga minor skin disease. Ha? Doon ay bunye, up-up, ringworm, usa, uban pa mga higala. Kayang matabangan sa Dr. Ponji Soap, ang Dr. Ponji Soap mga sokin tigpaminaw, ma-apply ninyo ni matagamit sa matag-adlaw ninyo nga ginagamit ang ato usab nga Dr. Ponji Soap kaabag ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Kutis hamis ang resulta. Muhamis inyo ang aping mga sokin tigpaminaw intiro kalawasan pagmugamit mo sa ato usab nga K-Skin Low Power Whitening Soap. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, nindot kaayo ang resulta sa inyong hanga pamanit na. Ay mo kalimot, tigala. Ang mga pangutana sa ato usab ng mga listeners, okay. How to benefits no sa ato usab ng Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, mga sokin tigpaminaw. O, unsay mga benepisyo, mga pangutana sa ato mga kaigsoonan. Your health like skin disease, mga sokin tigpaminaw. Skin diseases, blood circulation, and antioxidant properties, good for brain, good for blood pressure, increase collagen. Mauna higala ang naa sa atong produkto. Kompleto na sa ingredients, nutrients, at saka nagkadaiyang classes vitamin C. Sa ato usab nga kapsula Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, pwede nyo ipagsabay mag 1 capsule 2 times a day, 1 hour after meal. Basta tatak, St. Vincent GSK healthcare food supplement trading nga mga produkto nga mapalitin nyo sa nakaraang butika o pormasya. Lawas nimo Burtik Tado.
3: Yes, mga ka-dragon fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-dragon fruit gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with dragon fruit gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Much more music. 98.5 Radio Dawn.
6: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
7: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah! Binalbagan, check it!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man ko na ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bibi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
4: Para sabon up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dan.
6: From the hits of the 80s.
7: Sometimes I celebrate.
6: This is Retro Records.

0: Los Occidentals Best FM Station 98.5 Radio John FM
1: 98.5.
2: This is your back to school radio 98.5 Radio John
3: Dragon Fruit Plus.
4: Enrique Torra, 72 years old. Na kuan na kung lawa kena nawa akong kangapoy niya kena kuan na tong high blood diabetes kung lawa kuan lagsik na katurmi ang kena nga pa ka suway gino man na pag suway sad mo kay mausab ra yung lawa nga lag ma dili mo kapuyon kena lag
3: kipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Nani 8.5 Radio Done.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Pantol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
3: Gamosa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Nani 8.5 Radio Dan.
6: Now everybody get up.
7: To move your feet.
6: Drop. Go. This is Retro Record of the 80s.

0: pioneer in reaching thousands of lives and placing the best of its entertainment all throughout the world. This is Radio Jove, best music and best variety.
1: 이토 ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na 98.5 Radio John.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangu ko sa gym gahapon pag-uli, nabasa pagid kog ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if kana lang ayaw ka bala ka, kaya na ako ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na po kong binuangan ha.
3: Dili oy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana din ingredients ani no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Chewbacca. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Serving the world, every nation, we play the hits.
5: 98.5 Radio Done.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba.

Tagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco.

bills payment. Kinahanglan sang load, mayarat kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyo may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
4: Radio John, joke time. Buddy, buddy.
5: Oy, buddy.
4: Main adlaw, kape kita.
5: Sige, salamat.
4: Sige. May talaga ng tao si Buddy, ano?
6: Oo, Brad.
4: Balikbayan pa, no? Oh, ini kaya, Brad, oh. Bago lang ini sa atong barangay, ah.
6: Kana, tawagan ta.
4: Sige, sige. Uy, main adlaw, buddy.
6: Hi, boys.
4: Hi, buddy.
6: Nya.
7: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Municipality of Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: This is your back to school radio, 98.5 Radio John.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit
3: Gold!
2: Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit
3: Gold!
4: Pure energy.
2: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit
3: Gold!
2: Na! Dragon Fruit Gold!
5: The best picks of golden oldies.
6: This is 98.5 Radio John.
7: Radio John.
8: Non-stop music.
9: Sunday.
10: Rewind.
9: Sunday.

0: This is 98.5 Radio John. Radio John.
1: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
2: Madugay kinabalang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay. Kay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: Non-stop music.
4: Sunday. Sunday. Rewind.
5: Sunday. Rewind.
6: Good afternoon.

Kung pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: fondest memories.
1: This is 98.5 Radio Jun.
2: Radio Jun.
3: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio Jun.
4: Kaping-kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusi ka natural nga ingredients. Dragon Fruit, Guyabano, Mangosteen, Ginseng, Stevia, Insulin, Turmeric, Moringa, kagimpahamot pa ang aroma, gikan sa Robusta, kag Arabica Coffee Beans. Gaginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsagan mugid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na, healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
5: Non-stop music.
6: Sunday.
7: Sunday. Rewind.
8: Sunday. Rewind.
9: Good app.

0: Philippines. This is 98.5 Radio Jun. Radio Jun.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jun.
2: Nagapangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
3: Yeah, Binalbagan, check it.

0: Municipality of Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift nako ni mo. Pagkabalumang guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi-abi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap. Tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo rig yun nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
3: Para sabon eh. Up-up, katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: This is 98.5 Radio John.
5: Non-stop music.
6: Sunday.
7: Rewind.
6: Sunday. Rewind.
7: Good afternoon.

0: This is 98.5 Radio John. Radio John.
1: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Sunday Rewind. Sunday Rewind. Good afternoon.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: You're on 98.5 Radio Jump.
1: Radio Jump.
0: Radio Jump.
2: This is your back to school radio, 98.5 Radio John.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit
4: Gold.
3: Dragon Fruit Gold.
5: Pure energy.
3: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
4: Gold!
5: Pure energy.
3: Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit
4: Gold!
3: Na! Dragon Fruit Gold!
6: Non-stop music!
7: Sunday. Sunday. Rewind.
8: Sunday. Rewind.
9: Good afternoon!

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binal

Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma

0: Toys and Motorcycle Products, Duick San Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duick San Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duick San Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duick San Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duick San Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
5: Pure energy.
4: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit!
5: Gold! Pure energy.
4: Naanakini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit!
5: Gold!
4: Na! Dragon Fruit! Gold!
6: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: This is your back to school radio 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong pangluwas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome. O kumusta mga suking tigpaminaw? Ani ana pud kita sa isa na pud ka edisyon sa ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang programa nga nagdala og impormasyon og inspirasyon para sa mas himsog nga panglawas. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato ang hisgutanan, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Mani kami ni Dragon Mel sa ato ang hisgutanan. Asa pipila ka mga minutos, may adlaw diha ka Dragon Mail, may adlaw usab sa mga listeners sa ato nga kanunay nagasunod sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa mga panglawas Bisaya sa Mindanao, amping mo kanunay sa panglawas. Ay mo kalimot mga higalahang, kinis yung programa, hatod kaninyo sa tuang kapi, ang ato usab nga Hard Max Stream, no di ba? Ang Hard Max Stream mga sokin, tig paminaw, with all kinds of ginseng, hard sa sarap, hard sa simula mga sokin, tig paminaw. Hard sa gana. Mawa ka na ang pinakanindot kayo nga klase sa kapi ang mapalit ninyo higala sa naginamutikag permosya. Doon lamang sa inyo lugar Bisaya so gamin na. At iskutan mga sokin tigpaminaw ang cancer source. Ha? Cancer source mga sokin tigpaminaw ay dapat masairan kini sa kadaghanan kung unsay buot masabot nining gitawag o klase nga sakit no nga gitawag o cancer source. Maokin eh ang luas or singaw. O, sumala pa sa Tagalog. Kini gagmay lamang kini nga sakit, gagmay lamang nga samad o apan sakit. Grabe ka sakit sa maong samad sulod sa ato ang baba o kilid sa ato ang dila o pisngi mga sokin tigpaminaw. O ang color nini mao ang color puti no kini og ang kasakit nini mga sokin tigpaminaw mulungtad pa pud sa usab sa pipila ka mga semana or duha or isa ka semana baka mga igsoon mao na igala ang pinakaimportante nga masayran and of course mga soki na ko nga resubaybay hinungdan nga nung nagkaluas ka ha mao na nga do na poy uban nga magkaluas pinagi sa ilahang nga pagkaon na paakan di ba paakan nimo ang imuhan dila or na paso di ba sa mga pagkaon nga sa mga pagkaon nga mainit labi na gyud sa mga sabaw nga imong ginahigop di ba nga mainit or nagasgas baka mula sa imuha nga brush or pag toothpaste di ba or pag brush nimo or kaha na stress na mo na higala or emotional or physical mga higala ang ka stress na di ba or nutritional deficiency like sa panang higala mga vitamins na di ba vitamin B12 zinc folic acid di ba iron ana ang pinakaimportante or nakulang og ang pagkaon mga sokin tigpaminaw og mga halang aslom or acid acidic nga mga pagkaon ni gala dili usab maayo kana kung ikaw naa na nini nga problema or di kaha mga sokin tigpaminaw allergy sa mga sensitibo nga reaksyon or diha baka sa mga toothpaste di ba mouthwash so, ayo sa mo ana gamit mga sokin tigpaminaw kung namatikdan ninyo nga wala mo naka-uyon sa inyong ginang-apply ha. Ang produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food sa Supplement Trading mga sokin tigpaminaw halal kini og napamatud-an na sa kadaghanan nga FDA approve og nakasiguro ka epektibo garantisado barato pa mga sokin tigpaminaw ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg pwede ninyo na sa ipagsabay nindot o dali kay matangtang or matuldukan ang nagkadayang sakit o balatian kay kinesya antioxidant kini nga klases mga kapsula daghan kay ka mga vitamins ang makuha ninyo sa mga ingredients nutrients or makuha nimo ang pinakataas nga vitamin C ana nga kung nakulangan ka sa vitamin C niya na sa ato ang produkto ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang ato sa mga Dragon Fruit Herbal Capsule nga 650 mg. Mga ka na pwede ninyo ipagsabay buntag o hapon ay magkalimot batasana ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga mapalit ninyo sa naganay butika o farmasya do lamang sa inyong mga lugar Bisayas o Mindanao.
3: Naman na po mga suking tigpaminaw ang 5 minuto sa atong pagpanag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras o istasyon.
2: mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
5: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
6: Yeah! Binalbagan!

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
3: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
4: Si Fernandez, nagbuyo ko sa angi, Tolido City. Ang akong sakit, ubo, hubap. Nagkainom na ko sa kape nga Dragon Fruit o Capsule Dragon Fruit. Kaluoy sa Ginoo, wala na ko hubaka. Wala na sa hubaka. Akong edad, 22 akong edad. Kamong mga kaubanan ako, mga senior citizen, palit mo, inom mo sa Dragon Fruit, inyong mga kalawasan o sa iyong mga sakit-sakit o haron malugwayan pa ang atong kinabuhi, kita ang mga senior citizen.
5: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Non-stop music. Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind.
7: Good afternoon.

0: Trends and Novelties.
1: Selena's Trends and Novelties.
0: Kalidad nga serbisyo, sigurado, ara sa uso, sa manubo nga presyo. School supplies, bags, shoes, uniform, RTWs, white and colored shirt, V-neck with collar, election shirts, cell phone, accessories, gift items kag madamo pa. Accept layaway on bags. Selena's Trends and Novelties. Located near Ceres Bus Terminal, Don Pedro Yulo Street, Binalbagan, Negros Occidental.
1: Selena's Trends and Novelties.
0: Ato niya.
2: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa radio dyan, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
3: This is 98.5 Radio John.
4: Radio John.
5: Happy birthday!
6: Uy! Thank you! Unsa man ni?
5: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
6: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
5: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
6: Tambal nga sabon?
5: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
6: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
5: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
6: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Non-stop music. Sunday.
8: Sunday. Rewind.
7: Sunday.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalba

0: Kung sila laway, gwapo taya. 98.5 Radio Jan taya. Palok pa.
1: The best mix of golden oldies. This is 98.5 Radio Jan. Radio Jan.
2: Ikaw ba na isa sa mga naglimit na sa kalamay sa lawas? Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: Non-stop music.
4: Sunday. Sunday. Rewind.
3: Sunday. Rewind.
4: Good afternoon.

0: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available ito sa Google or Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar. O kahit sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa. Sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang Radio Jan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa Radio Jan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio Jan. Guwapo taya, palok pa.
1: The best mix of golden oldies. This is 98.5 Radio Jan.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jan.
3: Yeah, binalbagan

Pagkapangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Sunday, Sunday, Rewind. Sunday, Rewind. Good afternoon!
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
3: Yeah, Binalbagan.

0: Complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani, safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world, buong world. Taos puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
4: Time check. It is now 5 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5. Time check. It is now 5 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
5: Your favorite remix. Today's best remix. All is in. Live from Canada. Ladies and gentlemen, DJ John in the mix.
6: Pagtatak ng alas 5 ng hapon, alam mo na kung ano ang gagawin mo.
7: No, senyor.
6: Tumutok sa Radio John 98.5, 5 p.m. to 7 p.m. Bubusugin namin kayo ng mga dugtong at remixes ng dekada 80. Ng dekada 80. Lahat ng yan, remastered ni Papa John. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sayaw na, Pilipinas!

0: We got news for you.
1: You better listen.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station.
1: Tumambay na!
0: 98.5 Radio John.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabanahon sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
4: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Karong yes. Adlaw, wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
5: Yes, welcome. Welcome sa kapong mga socket. And of course, maing adlaw sa mga Dragon Wheel, maing adlaw sa mga listeners na ito, nga kanunin ang kasunod sa ito ang programa. Asa na kanina lang mga socket sa bihanan. Ay, makalimot mga socket sa Bisaya. So, gamit na amping mo sa mayong panglawas ka, Dragon Wheel, maing adlaw sa... Ah, sige, kaingon ko na. Ano sa ang inyong obos, igala sa kaginan? Ubanin ninyo sa pipila ka mga minuto sa mga socket sa napaka maikli nga time, no? Matagatak na mga socket sa ato ang programa from St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading, mga socket sa paminaw. Nga napamatudan na sa mga kadaghanan sa ato sa mga kaisunan nga nakasulay na sa ato mga produkto. Napaka-epektibo, garantisado, o barato pa sama niining at ito usab nga Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsula nga mo higala mo paligon sa ato usab nga immune system, mo hatag dugang kusog, mo protekta sa ato usab nga maayong lawas sa nagadang sakit o balatian nga mo takboy sa ato usab nga panglawas. Ay mo kalimot, take mo og 1 capsule sa Dragon Fruit Gold, take po mo 1 capsule sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pwede nyo ipagsabay buntag hapon 1 hour after meal. Mga kinisya ang pinakanindot kayo nga produkto. Kay kompleto na sa ingredients nyo, Trensog. Kompleto sa nagrayong classes, vitamin C. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ay mo kalimot na ini mga sokin, tigpaminaw. Kaya dako niksi ang tabang para sa mga kaigsunan nato nga gibawala na sila mga sokin doktors pag inom sa pampublikong kape. Kung gusto po nga mohamis inyong pamainit, gusto po mo ganindot nyo ang pag-dispose matag-adlaw. Kung gusto po mo inyong memory mulantip para sa mga estudyante o negosyante, dako ikatabang ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ay magkalimot usab sa ato usab mga sokin tingin mga busing. One cup lamang sa ato usab mga Hard Max Stream Coffee for Men. Bago na to ni siyang kape pero nindot kaayong resulta, ha? Ay mo kalimot ni inihigala with all kinds of ginseng, no? Ready ka na ba mga sokitik mo, no? Para sa paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. mga higala, kini siya ang Hard Max Stream, dako ikatabang pagpalikon pagpabaskog pangpatigas ni Manoy mga higala, ha? Ay mo kalimot ni ini kay dako ni siyang tabang, ha? Para usab sa performance ni Mr. Ano po sa mga to usab nga problema mga sokit tik paminaw ni apod ang ato usab nga Dr. Pongisop, ha? Ang Dr. Pongisop mga sokit tik paminaw dako ikitabang sa mga minor skin disease, kabag usab ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Kani siya manindot kaini para sa mga skin problems, ha? Ang ato usab nga pangpaputi, kabag usab ang skin glow power whitening soap. Magpanindot usab sa inyo hanga pamanit, hayag kotes like artista ang resulta mga sokin tik paminaw. Atong produkto mapalit ninyo sa nagadang butika o pormasya Bisaya Soga Mindanao. Aside ana mga higala, ang ato usab nga panglawas nga kinaanglan do na tay protik maprotektahan. Protektado kanunay sa atong produkto, ha? Ang atong pasyente, ang ato usab nga mga listeners mga sokin tik paminaw, ngano nga Dragon Fruit Gold ang ilang tumaron tungod kay napil nila ang kaepektibo maayo sa ato usab nga panglawas. So ang atong produkto mga sokin tik paminaw, ang mga ingredients, no, naara diri sa ato mga sokin tik paminaw. Ngano nga nakaingon ta nga maayo, ngano nga nakaingon ta naara diri kay common kaayo ang mga ingredients, no, tungod kay kini mayaman kini sa antioxidant og grabe ka kusgan mga sokin tik paminaw. Ang Dragon Fruit og ang Dragon Gold mga sokin tik paminaw nga atong tumaron matag adlaw. Mao na nga okay ang ato usab nga produkto na ilha na, no, sa kadaghanan og tibuok mga sokin tik paminaw Bisaya soga Mindanao. Kay ang atong produkto kumon kaayo nga mga ingredients og napaka-epektibo. Basta Dragon ang imong tumaron nga mapalit ninyo sa kanang butik og pharmacy. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ato na nga produkto nga moy mohatag kanato og kampayan sa panglawas.
4: Yes, mga suking tigpaminaw, mga ka-dragon fruit, panahon na para sulayan ang pinakabag-o ug ugdugay na natong gipaabot ang Hard Max Extreme Coffee for Men. Kini adunay ginseng ug tungkat ali lamian nga coffee mix para sa atong aktibong lifestyle. Pangitaan na sa inyohang suking mga butika, Visayas ug Mindanao.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Agi.
1: Naunsa ka din ha?
5: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
1: Uy, pagdarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
5: Dili uy, gikan manggug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
5: Ah, imo na bukong binuangan ha?
1: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
5: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
5: Dagana din ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
5: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
5: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
5: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Jan.
2: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immun. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: Now, everybody, get up!
4: To move your feet.
5: Drop. Go!
3: This is Retro Record of the 80s.
6: Kamo, nagapamati. Nagakiay-kiay sa number 1 FM station sang Binalbagan, 98.5 Radio John. Guwapo taya, palok pa.
7: And you can dance for inspiration.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John. Yeah, binalba.

0: Engines and Motorcycle Products, Duixam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duixam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duixam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duixam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duixam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika, mag Dragon Fruit Gold na Dragon Fruit Gold!
5: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio Dance.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binalbagan, check it!

0: Municipality of Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Serving the world, every nation, we play the hits.
2: 98.5 Radio John.
3: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagpagkabanak sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome o kumusta? Mga suking tigpaminaw, no? Welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. This is your health companion program nga maghatag og useful tips aron magpalig-on ang ato ang immune system og overall wellness. Of course, kini nga programa gisuportahan og gipaluyohan sa atong mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 na 700 milligrams capsule. So karong adlawa, akong ihatag higayon kang Doc Alan Autida.
7: Yes, maing adlaw mga sokin tigpaminaw, maing adlaw usab na ka Dragon Meal, maing adlaw usab sa nanay tatay palo nagpulastada kung asa mo namutang karon sa inyo namutangan. Tagig pagtagad mga sokin tiba na sunda ang amo ang programa ang pagpakabana sa maing panglawan ni ka Dragon Meal. Mga ka na igala ang pinakanindot kayo ng atong hatagag pagtagad higala. Ang pinaka importante nga atong masayran about aning gitawag o sakit nga brosis, ha? Ang brosis mga sokin tigpaminaw, o sa niya ka resulta sa pagkaputok usab sa gagmayng mga kaugatan sa ilalom sa ato ang panit. O kung akin siya mga hinungdan mga sokin tigpaminaw ang pagkabangga or pagka unsa ba nagkatruma ka, kini ang mga epektibo nga pamaagi sa pagtambal alang usab sa in Tagalog papasa or lagom or bunog sa nagkanayang mga kulor sa atong pamanit. Doon ay mga treatment about aning gitawag og brosis, ha? And of course mga sokin tigpaminaw, unang 24 and 48 hours makina pinakarindot kaayo gamitan ninyo og cold compress, pampabugnaw o magbutang higala og ice sa fish towel, no, sa ato usab nga bunog or pasa or unsa nga klase higala sulod sa tila o tuwalya o sa diha usab sa sulod sa gamitan ninyo sulod sa 15 ngadto sa 20 minutos mga higala. And of course, no, una nga iwasan nato ang paggamit og pagdiin, no, sa bahagi og lawas adunay gamit usab nato ang warm compress, no, kini nga pagpainit, no, kay kini siya mga sokin tigpaminaw mag hatag kini og nindot nga pamagis dugo, di ba, maglagay mainit-init na towel mga sokin tigpaminaw makatabang kini sa nindot nga sirkulasyon usab sa ato usab nga dugo, ha, para usab mas dali mawala ang pasa or lagom dugo nga nagpundo ilalom sa atong panit, no, mao na higala pinakarindot kayo gamitan ninyo na siya og unsa ba kung do na may mga gasgas or nasamad mga sokin tigpaminaw, mayana ang dahon sa mayana mga sokin tigpaminaw, mao na siya pinakarindot kayo atong i-apply gamot nga para sa pasa at pamamaga, no, mao na higala kanang nagahubag, di ba? Oh, kana nindot kay na ninyo i-apply kaning gitawag og dahon sa mayana. Ana ang pinakanindot kayo, oh, nga i-apply ninyo mga sokin tigpaminaw aron nga dali og paspas kayo matabangan ang mga pasa or lagom unsa mang color sa inyong pamanit nga inyo makita higala or bunog, di ba? Kana matabangan na sa gitawag og dahon sa mayana, pero ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Lalo na tay protection higala ana mga kapsula. Ang 2 capsules mga sokin tigpaminaw buntag og hapon nyo i-apply mas nindot na mga sokin tigpaminaw. Ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg 12-in-1 kini siya mga sokin tigpaminaw. Halal ni siya dako kay katabang para sa atong lawas, ha. Ang ato sa mga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg pwede nyo na sa ipagsabay mga sokin tigpaminaw buntag og hapon 1 hour after meal, ha, kana gamitan ninyo na. Palitan ninyo ay magkaalos pagpalit, no? Kaya nga ito ang produkto mga sokin tigpaminaw, produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Halal ni siya, napamatuntan na sa kadaghanan nga epic table, sigurado, garantisado o barato pa nga mapalit ninyo sa nagandang butika o farmasya Bisaya sa Mindanao. FDA approved kini ha. Mapalit ninyo higala. Ay mo kaulaw na adiha sa nagandang butika ha. Ay mo kaulaw anak mga suking tigpaminaw.
6: Naman na po mga suking tigpaminaw. Ang 5 minuto sa atong panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
5: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Madugay kinabalang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kumpleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
2: Hot hits. Hit, turn it up.
0: 98.5 Radio Done.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

kapag itablakan mo sa nga pinakamanubo nga balayan sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Servisyong may malasakit, kag-

0: Gapay sa huling paglalakbay.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: boses pa lang, ulam na! Kung pumorma, papang papa, edi.
1: Wow!
0: Kaya, mga kababayan, samahan nyo na si Teddy Bear! Teddy Bear sa 98.5 Radio Dunn.

At 8.5 Radio Diana, guwapo at guwapa taya, palok pa. First pa lang, sablay na. Good evening guys, good evening Binalbagan. Good evening Western Visayas. Siyempre, good evening Negros Island Radio. Welcome sa Hugot Pamor Labugay portion. Today is August 16, 2026. Nasa isang panahon, dugidugay, burr na. Pero ang bulsa ta daw, hindi pa burr. In the name of public service, music and entertainment, my name is Papang TDB. Tara kita guys until 9 o'clock. Na gusto nila mag-share sa ilang mga problems, maghugot, mag-request ng mga love songs. Siyempre, English love songs. Mag-greet sa ilang mga love ones, sa ilang mga ex na nag-into sa ila. Pwede ka mo ka-join guys ha. Updahan nyo ko until 9 o'clock. Sa gusto mag-join ha, pwede ka mo katawag sa 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. At syempre, live kita guys sa ating official Facebook page. Search sa Facebook ang 98.5 Radio Diana Binalbagan. At syempre, sa kong personal account, Gerardo Gardi Jr. A.K.A. Papa TDBR. Hello sa talaga OFW. Welcome na welcome sa ating program around the world. Good evening and hello. Good morning or good noon man sa inyo. Ramon dira nga boss right here on Toronto, Canada, Mr. Frederick Fernandez. Also known as DJ Manoy Jana. Good morning, good morning, good morning. At syempre sa kong nga ko DJ si Papa GM, sa mong station manager nga gwapo si Papa GM. Ay Papa Jobert, pinigid pa nga, join di ba pang? Hindi ko di ba laki, ako lang di isa, may morto, di ka lang. At ang local listeners, thank you so much, thank you sa pag-join. Hindi magkalipata sa pag-share, sa pag-like, sa pag-heart. Share, share man, pag may time. Hello lang na hanapin listening sa kung iha, that to be. Kay Julie B. De La Torre. Good evening, Maninoy. Guwapoon watching from Key Palms. This is a resto bar. Akaba, guwapoon gito. Thank you so much, iha, that to be. Ronald Gardy, thank you so much. Papang Redin Zarmona, nga guwapo. Ang pinakagwapo sa angkan sa mga Zarmona family. Hello na pinag listening kay Harley na Cuevas. Good evening mang, thank you so much sa pag-join. Kay Jimmy Alvarez, mayong gabi Papa Tedzo, mayong gabi man sa imo mamang. Grabe si Ma'am Jimmy no. Sa ako na paglantawang niya, edad bla subong do 27. Siguro. Papa Tedzo, shout out lang from Wishes Padilla. That's coming from Sisbio Kalingkag. Thank you so much, Gita. Thank you sa pag-join. Leonard Aguere. Thank you so much, Mamang Leona. Miss you, Papa Tess. Greet ko lang. Family Cuiba sa may barangay Karabalan. Hi kay Papa John. And to all DJs, thanks again from Harleen Cuibas of Binalbagan. Nag-aaral ka na sa Binalbagan, Mang. Hello na pinasin kay Louis Michael Alonso. Thank you so much. Happy listening. Shoutout lang pang ayos ah. Thank you so much Papang Louis. Papa Jobert, thank you so much ah. Thank you sa pag-join. Pwede kiti ka-join pang ah. Wala problema.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
2: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa ni mo para ana, ha?
1: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagin kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit ni mo.
1: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana din ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira, o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
4: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Gold na. Dragon Fruit Gold.
5: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
6: More music. 98.5 Radio Dan. Boses pa lang. Inam na. Kung kumorma, babang

Pero na-pero sila yung sa guwapa ko daw nga classmate ah. Kaya dali klanog, beat pa shoutout lang. Kay Maye, kay Natin Analina Flora, Celeste Garcia, kay Maricel Maylin Evangelista. Uy, mga classmate ko nito na sa high school. Thank you so much, kita classmate, Dali Klanog. Hello na pili sining dra kay Jomari Abkilan. Thank you so much, Sapang. Happy listening dra sa imo. Saliwata, shoutout lang kay Maye, kay Natin, kay Analen Flora, kay Celeste Garcia, Marcelli, kay Maylin Evangelista. Mga classmate ko. Thank you so much, mga classmate.

0: Donge lang to. Ito na pili si Dendra kay Mary Ann Dillion Loxen. Amo niya nga big time niya nga mga pilyado. Mary Ann Dillion Loxen pa. Hello na pili si Ning. Good evening, Pang. That's coming from Chiri Campaner, Calyora. Thank you so much. Hi, Pang. Good evening. Shout out lang sa tanan. Ang mga friends ko, sila ni Mi Villanueva Talo-Talo. Kag si sino ni siya? Talagay na kay si more pa. Okay. Para na. Okay. Mia Talo-Talo, Lynn Villanueva, Jean Abrenica, and Joy Villanueva Estocuning. And then sa sister ko, sister-in-law ko, si Mitch Abrenica Abel. Sa sister ko nga si Cher El Anis. Kag sa brother ko nga sa Manila. The work. Ganun niya works Manila. Kasi Ronald Sukim Anis watching from Bacolod City. Thank you so much sa Chill Anis, ang sexy nga TikToker. Ano na pero sinin kay Judy Pabilis. Ay lang kuno kay Junilya ni Pang. Ha, Junilya, kag sa bata ko pang shout out. That's coming from Juni Pabilis. Siguro marami. Ano lang kuno sa kaya Junilya, kag sa bata. Yeah. That's coming from Papang Juni Pabilis of Agisan. Thank you so much. Papang Aram Aguilar, thank you, happy listening. Good evening, shout out lang family Linda Yao. Pakuralis watching from Patikwi Hinigaran. That's coming from Liz Yao Yush. Hindi nga account ba? Thank you so much, Liz Yao Yush. Ay, pa shout out lang kay Liti, kay Randy, kay Rinji, kay Ria, kay Ramil, kay Risa, kay Mitoy, kay May Anna Gina Pigdot. Grabe, Pigdot. Kaya Mila, kay Jalin, kay Mikan, ay sa Joy, Tonton. Grabe nga mga ngalan. Pero nalin kay Randy Garcia, friends ko nga si Chilla Lindy Villanueva from Kalansag. Greetings coming from Lindy. Okay, line 1. Hello.
1: Good evening, Pang.
0: Yes, good evening, ma'am, pre. Mga na, pre. Ano ka, mga lagad? Yes, pangalan na, Pang.
1: Si Redenzer ni Pang.
0: Si Redenzer muna, ang gwapo sa angkan sa mga Sermona family.
1: Roger.
0: Galing, Roger, mo radyo ba? Daw handset lang pang nakatan. Roger, Roger, copy base. Hindi ni si Roger.
1: Si
0: Bertone. Si Bertone. Copy, copy. Wala ko ka pang api. Mailo inom ko. Ay, nako. Oh, nakita ko na nasa pag. Pabungol-bungol. Sang hindi man bungol. Oo, amo na budlay pag tawgon ang mo ang kapabungol-bungol mas mayo pa gani kon bungol lagi nga daan mo kay makabati pa. Amo man na sila pang sang kapatulog-tulog man kung pukaw mo budlay pukawon. Ah, sige Pang, ano maalagad ta sa imo?
1: Ma, shout out lang mo Pang.
0: Ah, yes ah. Sige Pang, go palok pa.
1: Shout out mo sa pamilya sa barangay di apa nga kay Pang Gilberta balogo ara gid sa panilag mo.
0: Sa panilag, ikaw gid gid panilagan niya kon anong wording mga galaw mo. Tapos
1: sa mga pamilya ng malaya sa pang sa pamilya din ang gusto. Mall na pro pa. Kaya na.
0: Oh, hagay gid pa damo damo man. Agay ka ba pa damo damo? Wala ka magyapon uyab.
1: Mo na ganito ang mapabulig ko eh pang juwel.
0: Amo na i-check to nga mamob. Pabuli niya kay Papang Jubert kasi yan ang mastermind.
1: Masaka na yung diya siya. Mga isang bulan, bro. Kino?
0: Oo, ada. Sigla na ya. Bisan isa lang daw. Kuha mo na na yung technique ya. Mga master yan, mayo na sa'yo mag-tutor ya. Abtik ka na makabalo ya. Sige na makabalo, bang. Basta, kwan, basta mga mayo nga mga master. Dasig mo na mag-gets. Bang? Ara ka pa na, bang? Wala, nadulaan siya. Papang Rideng, ibayaan mo na ko. I request ko may pang Destiny. O sige, thank you so much pa mang Harley na. Sige pa mamang Dali, pangitao na ang Tank of Laura mo. Thank you so much. Good evening pang Pramilo Usto Kuning. Shoutout lang family ko da sa Isabela watching from Tondo, Manila. Kay Kasa ko dyan rin, Garden, da sa Maya. Kabiti, thank you so much. Happy listening. Mimin Yebes, thank you so much, mang. Hello, happy listening kay Juseline Kaisip. Thank you. Happy listening sa imo, mang. Kadasig sa ano, sang mga kwan, mga viewers. Galumpat-lumpat. Lawrence Manes, thank you so much. Good evening da, ah. Si mo pang, okay, ah. Thank you so much, mang, ah. Ah, panggali, ah. Mang man ako naman, ah. Good evening, pang. Tata, shout out lang. Da sa grupo kong tricycle driver, ah. Na siya aming from Tata Pausto. Request ko ba pang pang ano mang magparaya. Uy, OPM na siya mang. At nakikinig sa nautod pa pang Ridin.

0: boses na.
1: Ah, sure ka pa? Maro na na si Papang Riden. Sing ka, maro ka mga duha. Hello na, Ben Sining, and good evening kay Kagawa de Rajis, Dolphy E. Tutol Jr. Nasa may barangay. Hindi ka na nga barangay, Pang. Kalipat ko sa imo barangay, Pang. Atinungan. Thank you so much, ha? Barangay Kagawad to be. Jeez, Dolphy E. Tutol Jr. Hello na pili sinin kay Sheena Marivek V. Garde. Thank you so much. Jimmy Garde, thank you so much. Happy listening.

0: Good day, Pang. Galantaw kami sa Simon Live, Family Gardy and Garson. That's coming from Conrado Tribita Gardy. Ang gwapo ko na nga, pakaisa. Thank you so much, Gikasa. Hi, Line 1, good evening.
1: Hi, Pang. Good evening.
0: Yes, good evening, Mang. Pangalan ta?
1: Si Pang.
0: Sino?
1: Si
0: Che. Si Che. Ang ito doon mga ngalan, si Chi-Chi. Aba, oo, mangkuno. Taga diin si Chi.
1: From Isabela.
0: From Isabela. Pila na edad ni Chi?
1: 22.
0: May migo na si Chi.
1: Mayara.
0: Pila ka bilog?
1: Siyempre, pang isa lang.
0: Oh, pwede kila na maduwa, ah. Tago-tagua lang. Pwede ka lang namang maduwa, pwede ka namang lima, basta tago-taguon lang. Hindi lamang padakop. Kung madakpan, hindi lang mag-ako. Di pa pa-jobar, tamo na aton muto. Ano, Mang?
1: Malalaki door, kung nakaroon niya kung limahon ko sila kabilo.
0: Ah, wala kaso, hindi ka lang yan ay mag-ako. Ah, sige, Mang, joke lang naman nga. Ano, aton malagad sa imo, Mang?
1: Pwede ko kahugot, Mang.
0: Ah, pwede gid, Mang. Hindi lang magtuloy mo luha, ha?
1: Hindi di kayo makatulo luha hugot ko, Pangyari.
0: Oh, makatulo lang si Pon? Makatulo lang si Pon? Ah, makahappy. O, oh, sige, Mang. Go your hugot. Palok pa.
1: Okay. Pang?
0: Yes?
1: Ice ka ba?
0: Bakit?
1: Kasi sobrang lamig mo naman ya kapin.
0: Do patay ba lamig? Aragay ah. Ano ma? Ay, isa. O sige, Mang.
1: Lang sa hugot.
0: Hindi ba na hugot? Ang hugot lang. Ano sa mga pick-up lines? O sige, Mang. Isa pa.
1: Okay. Unan ka ba?
0: Bakit?
1: Kasi gusto kitang yakapin araw at gabi.
0: Argay. Hindi natin. Hindi natin hindi kromosukaran pa niya po ni misis mo. O gani, makabalumas sa nga joke na ah. sige, joke na naman nga. Sige, Mang. Amulan na siya.
1: Ano pa?
0: Amulan na siya.
1: Amulan na pa. Wala na iban.
0: Tig, griton mo yung amigo. Tapos ano message mo sa mga amigo?
1: Ano message ko siya? Halang lang sa firme. And then,
0: nga, din sa mga...
1: Gusto yan nga.
0: Ano?
1: Gusto yan nga ng babae. Ang babae lang dasa.
0: Hala?
1: Kaya ng lalaki, mangkod eh.
0: Aga? Eh, amo na mal mo nga stick to one ka. Galing kayo mga lalaki, kayo mga gali. Oo. Ano, Mang?
1: Amo lang na.
0: O, oh, sige. Thank you so much sa pag-join, Mr. Nanda
1: 8.5. Mr. Nanda 8.5, radio dyan. Masadya ang radio dyan sa Ginalbagan. Palok pa. Bye-bye. I love you.
0: Ay, sana all may I love you na ko. Thank you. Bye. Hello na pinisining and good evening dira sa kay Inday Jonah. Nasa Jonas Itiri in front of BDO Binalbagan. Thank you so much sa pag-join, Mang. Good evening dira sa imo. Siyempre sa imo dira nga partner. Thank you kita. Partner mo yabla sa karinderiya. How? Hello na pinisining dira kay Elisito Tobias Kalanoga. Shout out lang ko from California kay Cathy Gal Alisbo Totol. Oy, misis ni sagalin ni Kagawad Kwan. Kagawad Gis Dolphy Totol Jr. Si Inday Cathy Gal Alisbo Totol. Thank you so much. Happy listening da sa imo. Okay, line 1. Good evening. Hello na utod. Wala siya kahingagaw sa first trip. Ulat klantas ang second trip. 0921-084-8590. Nag-live kita guys sa itong official Facebook page. Search nila sa Facebook ang 98.5 Radio Jana Binalbagan. Don't forget share and likes. hearts. Parang nami mambalahaw. Hi, man. Good evening. Hello.
2: Hello, ma'am. Good evening.
0: Yes, good evening, ma'am. Pangalan tamang?
2: Jimmy Istokuning.
0: Si Jimmy Istokuning, ang gwapa sang mansablay.
2: Gulang na.
0: Wala kaso, ang gulang, importante gwapa. Gwapa gidya eh, napangasawa ka na blan ni Roding kung pigaw. Kita mo, ikaw gigin puntarya ni Roding. Mang.
2: Ano pang?
0: Wala ah. O sige, ano malagad na sa imo?
2: Ano pa?
0: Ano malagad na sa imo?
2: Nahugot ko pang.
0: Hugot. O sige, Mang. Go!
2: Ato na na seryoso, hindi agad susuko sa isang yun. Hahanap muna yun. Hanap muna yan ang solusyon para maayos ulit ang sitwasyon. Ang muna na pang.
0: Sana all. O sige, Mang.
2: Pwede ko pa na minyaw, Pang.
0: O pwede din, Mang. O sige, go.
2: Good morning, Kad. Sa tagal mo, is OFW Community members. Good evening, good morning, sila inyo tanan. Kaya sa tabang niya nagbabati, may mga ito, ako nga sila nangyabaran, ari ka na to, kayo mo lang

0: Mason na muling magpang. Ano pa galipan kay Ramon pagalipan kay Ramsey na Lindol Mason sa may Manila ka nag-aobra mo lang napang.
1: Gano mang gabra?
0: Nag-aobra siya sa Manila.
1: Aw, susa.
0: Si Ramsey na Lindol Mason.
1: Bati kuya gabra?
0: Hindi pa ka request?
1: Ano nga song mang?
0: Nothing gonna change my love for you.
1: Para kay Sinuna.
0: Ano pa?
1: Para kay Sinuna, imong nga song.
0: Para sa ako, hindi na lang gano'n ba ang nag-rap sa mati sa imo sa buong live pa kagalang tao.
1: Ay, siya na all. Ah, sige, thank you so much. Basta na 8.5.
0: Thank you, Pang. Basta na 8.5. Baby Jan, buwak-buwak ba pa kaya? Panok pa. Bye-bye, Pang. Thank you so much. God bless.
1: Thank you. Bye-bye. My name is Tudor Chav. It's 47 minutes past the hour of 7. Good evening. Hello, nanda kay pariente ko na Rosa Petran Masira. Thank you so much, maang pariente. Mayroon gabi na si Musa Barangay Agisan. Hello na ko na kay Chelsea B. Ganaan. That's coming from Umar o Ulyalipak Rumatib. Happy nga account. Ano gini ba lang tuto? Gini sulit-sulit nila. Ay, ambot niya. Oh! Hello na pinis din kay Jose Redelio Suelo, ang gwapo sang boiling house mechanic na sa may bisko. Thank you kita sa pag-join. Salamat ka kay Chelsea B. Ganaan. Hello lang ako ng happy listening. Shoutout lang da sa manager sang radio dyan. That's coming from Raymart Baliguat, ang gwapo sang Himamaylan. Good evening lakano sa Boyning House family. That's coming from Jose Rodelio Suelo.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Aniana ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Good news, people of Binalbagan, 98.5 Radio John is now broadcasting worldwide. Here's how to download from your Android phone. First, go to Play Store, search Radio John 98.5, click install and accept. Now, you can hear 98.5 Radio John for free worldwide.
5: Broadcasting worldwide.
6: Wapo taya.
7: All around the world, we play the hits.
4: 98.5 Radio John.
8: May hugot ka ba? Pwede kaya'y may mabigat kang problema na parang hindi mo na kaya. Huwag kang mag-alala. Kasi nandito na ang certified parazang banwa. My name is Papa Titi Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa. From 7 to 9 in the evening, every Saturday and Sunday, ulihi at 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa taya. Palukpa.

98.5 Radio Jan, guwapot-guwapot tayo, palok pa. 11 Sunday time, isa 8 minutes fast the hour of 8. Maray kita guys sa hugot pa mo, labugay portion. Siyempre kaupod nyo sa gihapon. In the name of public service, music and entertainment, my name is Papang TDBR. 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Nag-live kita guys sa Facebook, sa ito nga official Facebook page, 98.5 Radio Jana Binalbagan. Siyempre sa akong personal account, Gerardo Gardia Jr. aka Papang Teddy Bear. Pang mayong gabi, shoutout lang kay Zanara Ligayan. That's coming from Romil Galan. Thank you so much, Romil. Pang shoutout lang Drisa Labason, Sambuanga del Norte. Family Guardi, that's coming from GR Guardi. Hello na bilis sinindra sa akong nga misis, kay Denise Masyon Guardi. Sa akong nga BB Boy, si Gerardo Guardi III. BB Olsen. Sa akong siyempre nga BB Girl, dyan kami Masyon Guardi. Right here sa may cool company, Talisay. Halong sa trabaho, nak.

0: Nanabi na siya ng kay Romeo Negros Gardegao. Mayong gabi diha sa si imo. Shoutout lang sa tanan nga Gardi sa Barangay San Juan. Bayugan Agusan del Sor og sa Butuan City og Alang-alang Leyte, dagang salamat sa imo gaw. God bless. That's coming from Romeo Negros Garde. Grabe gaw gijay. Ay, wano man di ay akong pariente ni Dong. Shoutout lang kay Mama Idis Alpas. That's coming from Mamang Girly Otero, ang gwapa sang Boiling House Department. Thank you so much, Mamang Girly. Hello na pinusinig na kay Elina Juanito. Thank you so much, Mang. Marami pang darating sa'yo. Isipin mo. Pang happy listening ka, Family Ripora and Otero. That's coming from Mamang Girly. Isipin mo. Ay, sa gwapo niya kung nung hinablos niya si Jeff Ripora. Thank you so much. Hello na pinusinig na kay Chirel. Thank you so much. Pang shoutout lang sa taga Hacienda Carmen. Salamat gid. That's coming from Erms Gonzales. Thank you so much. Hello na pinag listening kay Gina Caras Nofable. Thank you so much, pang. Happy listening na sa imunang kay Boss Eden Nofable sa may Biscom Compound, Barangay San Vicente, Binalbagan. Thank you, good evening Nofable family, thank you so much. Hello na pinag-listening na sa gwapo ko nga kumpare, kag maaluan, ni paring Carlo Jimeno. Thank you so much pre, good evening kasi ibong misis. Thank you kita. Kag kay Elina Juanito, thank you for watching, happy listening and good evening. Nasa may Hacienda, Sitio Anan, Barangay Kabadyangan. Thank you so much, Grazel Feita Bitamor Garde. Thank you so much, Hinablos. Right here sa may Bagus City. Thank you so much. Hello na pinasinin kay Rimundo Malufit. Sabi nga account pa, Malufit. Kaya nga malupit, hindi kaya malupit, kundi malupit. F mo. Line 1, Regijan, good evening.
1: Hello, good evening.
0: Yes, good evening. Pangalan ta, iha? Hello? Hello, pangalan? Sino, mang?
1: Si Shane.
0: Si Shane? Tarog-tarog, gagamay imutingog man kayo di ko may kabati, dami jubungol ko haw. Sige, Shane, taga diin si Shane. Sa diin, mang? Mang, medyo chappy ka, mang? Palayo-layo, gaway mo, basay mo mouthpiece para hindi ka magburon. Come again, mang, taga diin. Shane? Hala, si Shane, diin na, naging mo na doon sintos. Shane, ara ka pa da, Shane? Inday Shane, tawag lang liwat ah. Hello na pili sining dra kay Brain Hunyo. Thank you so much Brain ah. Good evening din si mo sa grupo nato sa MIB Boys. Thank you so much gida. Good evening, Papa Teds. Pa-shoutout man from Barangay Mansablay. Thank you, kid. That's coming from Ibu ni Ibit Pano. Thank you so much. Good evening. Happy listening sa imo kay Ibu ni Ibit Pano. Paano kung wala ka na? Kalimpat ako sa question. Kuya kay Ina kay... question and answer. Pagkatanya nga, kung tanikin na question, need gid ba lang butangan password ang aton nga mga cellphone? Especially nga may asawa na kita o may bana? Nalipad na ko, alasutso na pasado. Siguro aragay ah. Nagre-request sa'yo. Hello na pilisinin kay Cristina Mones Binyas. Good day pang shoutout lang liwata family Banyas Binyas Banyas Higarat. Kaga family mo ni sa may Inklaro Binalban. That's coming from Maria Cristina Muniz Banyas. Banyas man niya ako. Sorry! Good morning, girl. Kay imo nga

thank you for watching ha, sa kung pinalangga nila nga ti Ayon kay Denise Mashon Garde. Thank you so much. Hello na pinus din kay Greasy Fate, Grizzle Fate, Vita Moore Garde. Nagwapa-gwapa ako nila nga hinablos na sa may Bago City. Hello na sa imo ha, si Grizzle Fate, Vita Moore Garde. Thank you so much. Siyempre sa kundra nga sister kay Grizzly Vita Morgardi kasi yung husband si Romeo. Thank you, thank you. Good evening. Happy to see you sa may Bagos City. Tawag na ka mo guys ha. 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Sa wala pa naka-download sa mga radio apps ha, kandun lang po sa Play Store, search nyo lang ang Facebook. Ang Facebook ang 98.5 Radio Jana Binalbagan. I-click nyo kag i-install tapos i-accept. Makita nyo na ang logo sa Radio Jan. Make sure na lang may wifi ka mo, may internet, may data. Pag-click nyo na mapamatian yung Radio Jan Worldwide. Isa na topa ka mo sa Mars. Hello na meron sinin na ka-jingle padasas ka-inap. Akong classmate na guwapo nga classmate. Thank you, thank you. Wala ang problema ko. Please ha, among nga Facebook page, follow and share, likes and hearts. Share man pag may time. Hello na binisining. Hi pang, shout out lang sa Iloy kong kay Milagro Sarad Muniz kag sa mga sisters and brothers ko Muniz family. Thank you. That's coming from Nemeria Radza Nismo. Isuli ay apelyido Muniz mismo. Sino ni sa ganing nga bata ni Chay Milag man nalipat ko. thank you so much kita kas-a. Kinasuli-suli nila ilang ka Facebook mong ilang ngalan sa Facebook so mo hindi na natin makilala.

Hello na pila listening and good evening na kay Chi Di Meren. Thank you so much happy listening and good evening. Hindi na to si Shade man, Shane. Tawag na Shane, naging mukha na dadusintos. Sarah na 021-284-8590. Nahuya, gruto si Shane. Kaliwa ta, 0921-284-8590. Siyempre ka upon sa giyapon ng certified Papa Sang Banwa. My name is Papa Teddy Bear. Until 9 o'clock kita guys, hindi ka mo mag-iuya kasi Papa Teddy Bear wala huya. Ay palala na guys ha, hindi ka mo mag-message sa kunya messenger kahit hindi ko na mabasahan. Babasahan ko na karon after sa akong nga program, so dat na mo griton eh, tapos program. Comment ka mo sa akong live, kaya drama basahan ko ginadayon in sigida. Makita ko ginadayon, pero sa akong nga messenger, hindi ka mo mag-PM, dara, kaya hindi ko na mabasahan.

0: Kailan na pinas na kay ako si 143? Kailan na pinas na sa kay Pat Kno sa Hashinda Shy, always nagapamati. Thank you so much! That's coming from sa pinalangga ko nga ti ayon na si Janisha Mashon Gardi. Hello, line one. Good evening.
1: Hello, good evening.
0: Yes, pangalan?
1: Harleen.
0: Edad?
1: Hello.
0: Ang edad pila?
1: Isa.
0: Isa ang edad. Ang height?
1: Isa.
0: Isa man.
1: Harleen.
0: Yes, ma'am?
1: Pila na yung edad?
0: Akong edad? Pila imo ayo?
1: Ayoko, isa.
0: Isa. Harleen, kumusta na inday Harleen?
1: Okay naman ka, isa.
0: Okay man, kungag pangilong. Okay, Harleen, anong malagan ni Papa Teds?
1: Nag-welcome ko pang pwede.
0: Pwede gin bang. Basta kanta ka lang anay lupang hinirang. Try mi man kanta ang lupang hinirang man kung sa ulado mo pa mang.
1: Hindi
0: gani ang bayan. Ang bayan ko'y tanging ikaw. Pilipinas kong mahal. Oy, isang elementary kami ya. Kada maghapon, yun napakanta kami ni ma'am sang amo sina. Di ba la? Oo, tapos kung naga, after flag ceremony, gakanta man na kami. Subong wala na. Wala na, kada ang flag ceremony, every Monday na lang. Wala na chansa. Ate si Kimang, go, palok pa.
1: Okay, good evening to sa inyo, Inupal, and to all the guests, and also Papa John, good morning, and halang dito, panibig ko sa karagwalan, so hindi sa ilas, kusin Lord, thank you to atin, and to all my friends, lang kaya, happy this evening, ang walang natang.
0: Amen. Len?
1: Yes?
0: Why ah? Then to ang yapon na. sige, Harleen. Thank you so much. Kita basta nito 8.5.
1: Basta na 8.5. Ganyan, dapat ko kapataya. Talak ka.
0: Thank you. From Barangay Carabalan. Si Harleen Cuevas. Shout out galing sa sister kong sa Qatar. Nga si Dolores Mones. Si Dolores. Valero, kay Elena Moniz. That's coming from Maria Cristina Moniz Banyas. Thank you so much, Cass. Good evening da sa inyo. Hello na po listening kay Julie Chris Quinto. Shout out from Liti. Thank you so much, Julie Chris. Oy, Mamang Jimmy Sintino Song Riyad. Thank you so much. Happy listening sa imo. And of course, kay Mamang Junila Benito Solinap. Junila, Runila, gali. Mamang Ronila Benito Solinap kagaya sa Hong Kong din kay Mamang Sheila Mikanyete kagay Burakday na sa may Singapore Mamang Gina Ling Galyasa Masadia alias Burakday kagay Kumari Kuda Mariti Sarad sa Hong Kong. Shoutout lang OFW here in Riyadh, especially to Grupong Single Mom. Hala ay. That's coming from Mamang Jimmy Sintino Sangria. Thank you so much sa grupo Single Mom. Uy, tuod bala ang mga single mom kuno nami magpalangga. Tuod na Mamang Jimmy. Tanan kuno nga mga single mom nami magpalangga. Okay, Philippine Standard Time is 23 minutes past the hour of 8. Line 1 kita. Line 1, may gabi.
2: Gabi ka.
0: Yes, may gabi man. Pangalan ta?
2: Renz.
0: Renz Burano. Renz, taga din ka gani, Renz?
2: Libakaw pa.
0: Libakaw. May asawa na si Toto. Renz.
2: Gano'n pa.
0: Pila kabilog.
2: Siya
0: eh. Ang bata, blaw. Ang bata pang pila.
2: Dua kabilog pa.
0: Dua kabilog.
2: Dua pa lang.
0: May plano pa tugangan dua. Ngara lang. Ate, sige, Pang. Ano malagad ta sa imo?
2: Grip lang ko, Pang.
0: Oh, sige, Pang. Go, palok pa.
2: Grip tuloy pa ng mga pamilya, Siba, Limparo, mga Bilapan.
0: Mm-hmm.
2: Sag mga... Balira pa nga.
0: Oo. Kilala mo si George Limparo, Pang?
2: Oo, Pang.
0: Oh, classmate na sa high school, Pang.
2: Wala mo ko naman, Kotlang.
0: Gani man? Nga nanugin mo ko si Moya man. Nano mo kuya tuon man, nga nanugin mo ko si Moya. Huwag ka man tuon naman, Kot. Sinsya lang yun pa nga, na huwag ko lang ng pungga na dulas ko, be.
2: Joke lang, Pang.
0: Gani man, joke man to, ah. Nice, Pang, nice, Pang. No, nice move. Amo na namin ako yung pa sa mga color pang medyo patawa bla kaya ako dato mo doka patawa pa tsura ko naan.
2: Pando kaya ko doka balik lang daw mga sobra yun doka tuwi ko na pangay.
0: Giniisip mo haw? Tandaan mo pa ba? Grabe ka tanda si mo mag-isip ba?
2: Kung pinakasulit niya, listener, so nasa ang nag-joke pang.
0: Aw ba? Titi may premio kasamon pang pilakadlaw pang gaanta ka traktura. Taktura, wala
2: rin.
0: Wala rin, da. Ikaw, ha?
2: Helicopter lang.
0: Helicopter lang, pero wala pakpak. Ate, sige, Pang. Salamat sa pag-join. Masa na 8.5.
2: Request mo, Pang.
0: Okay, what song?
2: In My Dream, Pang.
0: Ano, Pang?
2: In My Dream.
0: In My Dream. Ano yung dream, how?
2: Secret.
0: Nabutang sa ilok. Ah, sige pa, thank you so much, Mr. 98.5.
2: 98.5, guwapo tayo, palok pa.
0: Thank you, bye-bye. Hello na, finishing sa guwapa-guwapa. Always gig ka pamati sa may hasinda siya, nga si Inday Pat. Siguro. Solid listeners ng 98.5, radio dyan, nga pinakagwapa sa hasinda siya. Thank you, again. That's coming from sa Kunti Ayo na, Janice Masyon Garde. Hello lang, shoutout lang ako kay Hassel, Irubas, kagayro nila Solinap, kay MM, kagay Irene. Salamat gid Papa Teds, that's coming from Jimmy Centino. Amon sila guro ang mga kwan ng group Single Mom. Agalanda ko ni sa mga live-live nila nga pagkanta ni Jimmy Centino. Gasing along sila. Mga kaupo dito sa Maria. Thank you kita kay Hazel Irobas, kay Ronila Benito Solinap, kay MM, tapos kay Irene. Thank you so much, Mamang Jimmy Centino. Okay, pwede mong standard time is at 27 minutes past the hour of 8. Stay tuned lang ha. I'll be right back. Dilang sa 98.5, Radio Jan, guapo at guapa taya. Palok.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na tayo pa isama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Products, DuixSan Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
3: DuixSan Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DuixSan Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DuixSan Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DuixSan Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
4: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
5: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
6: Dragon Fruit
7: Gold!
6: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
7: Gold!
8: Pure energy.
9: Nani 8.5 Radio John.
10: May hugot ka ba? O di kaya'y may mabigat kang problema na parang hindi mo na kaya? Huwag kang mag-alala kasi nandito na ang certified para sa banwa. My name is Papa Titi Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa from 7 to 9 in the evening. Every Saturday and Sunday, ulihi at 98.5 Radio John. Guwapo at guwapa taya, palukpa!
11: I
0: Ihanda nyo na ang inyong makulit na tawa. Dahil nandito na ang inyong makulit na papa.
7: Nagpapasaway, nagpapatawa.
0: Papa Teddy Bear.
7: Papyasan mong angas mo.
0: Dito lamang sa ating Radio John.

0: from Jimmy Centeno from Riyadh, Saudi Arabia. Papa Taz, please play the Sign of Times request ni Hassel Aerobus. Salamat gid, see you soon. Na play ko na ramang ha ang Sign of Times. Isala pa to gani gin liwat ko. Kay hindi amo ako na play. Lagi ko hindi mo hindi mo kabisado mga bago nga mga music. Thank you so much, Mamang Jimmy sang Riyadh. Karan nga taga Riyadh dira, mga OFWs na ton. Thank you, Gid. Mga solid listeners, gini sila ni Mamang Jimmy sang Riyadh. Diyan mo sila ni Mamang Ronila. Siyempre sa mga taga Hong Kong na ton, si Ma'am Sheila Mikanyati, Mamang Mariti Sarad. Si Kulot Pagali, si Tensky, si sinunod nga lang ni Kulot to. Lipat ko. Nang update si Mamang Marites. Line 1, good evening.
1: Hello, Pang. Good evening.
0: Yes, pangalan na, Pang?
1: Ramsky, Pang.
0: Si Ramsky. Taga diin si Toto Ramsky.
1: Malbak ba, Pang? Pang.
0: Gano'n ka na, Pang?
1: Umigapan pa. Bra. Ito pangita, sinawala.
0: Mayara pa na, Pang? Kaya mangita, Pang Kuda.
1: Ano pang?
0: Ano requirements na pang hao? Dapat guwapo ka, matso ka, tisoy ka mo na. Ate, hindi ko na bagay pa kayo. Amo akong tsura. Ate, sige pa. Anong malagad na sa imo?
1: Mag-rap lang ko pa. Kaya doon yung drama ko sa Gigan.
0: Ba. O, sige pa. Go. Palok pa.
1: Good evening sa matuling pagkabibigay. Kaya patabihin, patatap, patabihan, lumayin niya, tulisunin. Kaya sa kanan mga FW ng community, tulisunin. Good evening. Isa mga tolpen. Ako sila. Sa Jiso na tulisunin. Kasunin niya. Kasiana. Kaya datanan ba, tulisunin. At sa mga pamilya na Dalmacio, Laleno, Delacruz, Adorada, Lusong, Casio. At sa Montay Santos, sa Lusong, Pasalangan, Nukablay, Laguna, Pilipinin. At sa mga nga nakakalala sa ako, ang Miguel Kamati, yung Gatila, Singapanan, kay Gatila. At sa Sunday. Ano na nga pa, thank you.
0: Tayo, wala kagina pang kahulik, uyabang?
1: Ano pa, mga asawa pang, may mga asawa pang.
0: Ay, may sawa ka nagalipang. Abi ko bla, wala pa. Kaya, ambal mo sa noos ako, wala ka pa asawa. Ano na, Pang?
1: Mayroon na, Pang. Mayroon na, kasal, Pang.
0: Kulang na lang kasal, pero naasal. Joke lang na, Pang, ha? Ka?
1: Ha?
0: Ano, joke lang?
1: Pag-ibig na damay?
0: Ano?

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatimok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo ha. Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
3: Gabutaya!
2: Wabutaya!

0: Ito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa! Tubing tumatak at nagpahinga sa bawat madla. Tugtuging nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school. The old school. Ito ang Pinoy Bubblegum Dance. Bubblegum Dance. Right here on 98.5 Radio Joy.
1: All around the world, we play the hits.
2: 98.5 Radio Joy.

0: guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka, yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon, tapos pipihitin pa. O hala, sige, pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Ito ang Radyong Kasa kasama niyo tuwing umaga. Radio John.
1: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Luto, ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa! Tubing tumatap at nagpainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: We play all your favorites.
3: 98.5 Radio Joy.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indat, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gwapo taya!
1: Gwapo taya!

ito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tugtugin tumatak at nagpahindam sa bawat madlang. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school. The old school. Ito ang Pinoy Bubblegum Dance. Bubblegum Dance. Right here on 98.5 Radio John. Much more music. 98.5 Radio John.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio Dyan 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio Dyan anytime, anywhere. Download na!
2: Nani 8.5 Radio Dyan.

please. Huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah. We play all your favorites. 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inlight, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: Radio.
1: And listen to us on your smartphone
0: or tablet.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: sa pinakakwelang istasyon na mas pinakikinggan sa buong Negros Occidental.
1: Eto, mainit ito.
0: Radio John 98.5.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil dyan, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtuging makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang kinapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Much more music. 98.5 Radio John.

0: kahit saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama. Download the Radyo mobile app in Google Play Store. Search for Radyo John 98.5 FM. Click, download, and install. Mag-enjoy sa pakikinig ng Radyo John using your mobile data or Wi-Fi internet. Kahit saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama.
1: Nani 8.5 Radyo John.

0: Psst! Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: Hot hits. Hit. Turn it up. 98.5 Radio John.